0: Kisanka nonkera iboitare antinanai. Enkisanka nonkera iboitare antinanai.
1: Ashuling lea melita shuyoku single yujo olengi ngasia. Yesterday ushulu single yu, by the way.
2: Sida yule.
1: Na ore radi lea melita. Ore ndoki nanyor na kera ninye Bible verse. Vile iko.
2: Alafu anakuwa na message.
1: Yes. Kira nyake do Bible verse. Yote. Amute nije ingor mbuku wa Luke. Ndiyo iyo. Lyrics.
2: Amesoma tu yote.
1: Ajona sinano. Wow. Ashole lea melita. Ajona sinano. Adolda jole gani imetako ngor pe baya saja. Sana bo. Enka genya. Gira na do. Aya ya maritari wengisanga nongera. Tunaenda hivi mbaka saja.
2: So mwana ntede genya.
1: Kabisa. Ajona sinano. Kaya yore tunidia. Ingasa igonji kidogo manoto kuruyo lomo sana bo pegi shugunye nekidini nadu nkairi shara nikijo teni mwa shwe simu jaya nkarai pika aja
2: metuwa mwanungu likera
1: basi ndiyo yu sasa ajo na sinanum niyako laini ngoni mila mari hamu egi shugunye nadu esho nkirang memory vasa ngenolo nikingamuna do simu yi o nkira peiri jinguna haku likera niyako mila mari hamu egijo ewa ngana
2: ulusho
0: Enkisanka nonkera, ibuitare antinana.

0: Eroshuga ba na isula sukul, ishiwo tukul. Kage, enginga siya mo, ore ishiwo, nere jaba, kela irengen kuliero ye, peba ashare murarare. Era ninyena joki kuliero ye, pe morate. Enginga siya sabok. Kirumore si ninyena sigo, enchuruet, ena isula, enkerengen, nere nkanyet.
1: Nasiegu?
2: Eo?
1: Kayu na ikili kwa nembaye na tieni?
2: Sawa, ngili kwa naki njoro rai na sula?
1: Ekiru munara kidoshi?
3: Hai,
0: Erupi, ere japa koko, ento kitorono ina. Nemera ilika irungani tolmarilang oi maina.
1: Nasiegu njoro weta, miyolo yendo irinsi daini kemeta.
0: Ikiru doya,
1: Mini nguwake koko ino, kitu wapani nya murate. Kayolo rajo keme inolonke murate. Kagore baade ina, nini rajo irengitu kamili.
0: Naisula, kayolo rajo eron kirakurete. Nikiri sekondari. Na ara yolo siajo, kore kwenkitu, na akelo ru omba akumok.
1: Nje osiyetuwa walo kwa kutake nkumok kinyitalani.
0: Ore tedarasa. Era ndamunotake ereuta nasiku. Edamu ilomonduo ootiaka enchururenye naisula. Kenyo barile jawo. Na mitiki ereshara na kunye ngitu ana naisula ugulia geroyi. Neku erele jayo pogen. Odo irana ya mwana nupa amurari. Kaki. Kesibira sana isula anaga ilijirage. Kage, orero meren enarasa, lasima wangasa ikilikuanishu. Ero niru ala ikilikuanu kogo, ajoka inyo pere lejayo pogen.
2: Naisula doi, tanyu agi.
1: Kanyo doi naijikuerida.
0: Ma. Gera damu lomondu likito likyo. Tolikyo kisiye zaidi ya mu. Ay, yuraki yika yona yolo.
1: Ma besiye nkiwancha ridia iro. Ana ndoyi. Nasieku?
2: Ew.
1: Adi aga doiduo, teneke murati na ya kwenkitok. Ore na agira ajoki, na ore vya kwenkitok, indi mninya anoro or boyfriend, nemeero lungani likinkilikwa.
0: Wee, me sidae nana isula.
1: Ma, kara na nuro boyfriend, ne yolo mamai. Nemeere na ajoki, Kerejake, bora pe manura yero ni tuwa idip school.
0: Neku ijiro, bora ke maru murari, mero ltungani la irogi amiriki ena yunas.
1: Bas, sahira ado hiki kirani ngulu.
4: Yashengayai, yolo wajengayi. Sasere ma musare njumarul dunyo Oyayen kayay Iyolo wajengay Ninyere sere ma musare njumarul dunyo
1: Mama?
2: Yeo?
1: Sai radia gira baure sugule
2: Kenya duo sugule oroji ay
1: Aisida ya koleng Kiroro kioro malimuila
2: Taso ira duo shumunda wi uniform Nijinjiko ini ainoke ngima Paolo ru marigerisho
1: Sawa mama

0: mwanne nka kenya
1: bidaren ce masa dirmuran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
2: jane bona no pike ile lione ke esa ita kwani
0: ke magiye siyasa olo shole kenya
1: mishere garma sai
2: yes
1: ngiara maendeleo rwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
2: ngiara osho ngiara karambe nyibe kaja
0: imagine enka kenya
3: dere magi nganga nganga imagine
4: O 5 Leo Lesa Teatro Mayen FM.

0: Nigeria yung bola ningo ni diadu ingi kisheshe shine ma yene fema lady ngo lega ne barigla maguni ni jero jero grade saja ni jero jero grade sa isit endama
1: kabeza
0: ganga dingi la jogi karibu lenga na lishara mara holda mangira sigu na nija pole pole arije wa karibu bana jana tulionyeshwa kivumbi tinde uji de kasarani stadium lakini all in all King Jage anasho lengi selenge na dendera ki wamefanya vizuri nijo di yungo venyo walifanya na egiligi na agina jo kweli we have come a long way finally kufika finally si mchezo alafu ndumore ndi mniji ndi mwolo shule misi na wale rengorinda ndi mniji ndi mwolo shule Cameroon meshinde zo team zote Mayen FM
2: Frank
0: yes
2: mwole
0: subabi
2: alakala wa yele kaila pere
1: atanga mwe kabisa
2: igara nga maalu nga nito laisa na mwaka Tanzania Agar na yung kisah sabi kibo gule the blues. Ambil aspam yang dani.
0: Dio.
2: Ibu yang dia na orang kalang ni kisah na Chelsea kicua.
0: Chelsea kicua.
2: Chelsea kicua. Na na lo perangi timnya ko asal na ibu shalam bersam. Ii timnya ko asal na ibu shalam bers.
0: Ai, wameibisha aje London na yao ndio bingwa.
2: Sasa kama aina hakuna aina hata Europa.
0: Sasa kama yeye ndio bingwa. Sasa kama yeye ndio bingwa mtetezi.
2: Sasa hiyo atuwezi bisha hiyo ndo bingwa mtetezi. Sasa lakini bingwa mtetezi na hauna Europa. Hauna Europa bana.
0: Nasema tuta European trophy.
2: Bana. Sasa una Frank. Kesho andika hapo, tafuta kalamu andika hapo. Kesho ni Billy Mkingi tutakutana kesho asubuhi na mapema.
0: Ashwiling. Etakuwa usitoroke. Kesho. Yana yana isa kula chum. Bayan FM alo. Bayan FM. Yes. Zuma bi yenda kwa.
1: Aranga mwa kabisa.
0: Yes Philip.
3: Jaya ya Maria. Kwa ja dole.
0: Ehe.
3: Longa sabu.
0: Dio.
3: Ye bae, ye gre ya Maria le.
0: Ehe.
3: Kambi eso ja na ni.
0: Misri na nini na timu yetu ya Kenya? Jana tulilimwa 3-0 seti 3 kwa bila lakini wasichana wetu walijaribu bana. Wasichana wetu walijaribu. Mayen FM? Mayen FM alo?
4: Hello Frank Mbito.
0: Yes.
4: Mambo vipi?
0: Fresh kabisa. Mambo vipi?
4: Pesi kabisa, ingorio ndo kuyama.
0: Hassan.
4: Ya, Hassan Shankil.
0: Shankil.
4: Ya, juwajua tunjo kali huku.
0: Kabisa.
4: Ya, bote ujama mko na ye.
1: Imepokea rafiki yangu.
4: Hini utukopoa.
0: Njua
4: bwana ndio kali kabisa.
0: Ndiyo.
4: Kaja nipite na wili wa tatu wabu. Ndiyo Shankil.
0: Ndiyo.
4: Kifo Klein. Ndiyo Mtangoy. Ndiyo Natash. Kolo Chiriman.
0: Ndiyo.
4: Na fanzu wote wakaenda ni Frank.
0: Ashwiling, Hassan Shankil jamaa wa Arsenal.
4: Arsenal kichwa.
0: Arsenal kichwa dhidi ya Chelsea. Mayen FM.
5: Taringe.
0: Frank Solitei.
5: Solitei.
0: Yes.
5: Subo lenga atakwe.
0: Suba bi.
5: Rakilole liwirari.
1: Atanga mwa kabisa.
5: Yes, alongani ya jole yelimbai. Ake murani kijana loa. Daya na muru wabu wana ino zonga lenchan.
0: Aya.
5: Ikaja viyango lontola ya jo ito ya kasha. Iye, sire na muru wabu.
0: Ho.
5: O, wasa gamle kigura na digiti. Iye, ure toisha na muru wabu. Ule, kiukiyasu suwezi.
0: Dio.
5: Ayo ure nabo. Negare ngewancha buwana.
0: Tia, kieja ina muru wabu?
5: Negare ngewancha buwana.
0: Ka muru wabu dina?
5: Ya muruwa ni kijua loongi na alo Kilgori Central. Na yegea tabuwa na ngewanja.
0: Hakuna uwanja kabisa.
5: Ere ngewanja na yegea tabuwa na ne ngewanja na agi niweji ugengi shuangare. Ingiliwe jake nje na agi kukuki ya kwa kerebeza vende vege mirsa ya agi. Ene yegea ya kuna ito. Na ugari la joba de masa kumi na moja. Kitiko kwa space.
0: Mnacheza na timu gani leo ama zoezi yake?
5: Ya.
0: Kati mingi labu yugudana ninja na zoezi yake?
6: Sasa fanya hivi at least hata mpate ball. Enda kwa page yangu Frank Solitaire kutata. Iko na hiyo ako kanini ka inaitwa? Iko na badge. At least ni text hapo nione venye at least ndawapea hata ball, ndawa deliver hii hata ball moja ama mbili.
7: Sawa, kiaro hizi na changamoto ya ball bwana. Kienja ngoshi 50-50.
6: Na mnanua ball.
7: Niki na ball.
6: Sasa wewe nimekuambia venye utafanya ndio upate ball, sawa?
7: Niende Facebook kama.
6: Enda Facebook, Frank Solitaire kutata, utaona iko na hiyo verification badge. Alafu unitext hapo namba yako na uniambie ni wewe, alafu tupange venye utapata.
7: Sawa, tutashukuru bro.
8: Ndio alafu msihuse mkipewa.
7: Wale nikidemunye
6: ndai inatoa hiyo. Okay. Uko na shida ya bole. Sawa sawa, leni nikijukunya kage. Ndio dengi gurane Ali Kiko Fengesho lo shalongere sagre magenti ngigura na gari ne benti men Newcastle United. Tenebo and team
8: Bournemouth.
6: Hii itakuwa kali sana hii.
8: Itakuwa noma sana.
6: Hii itakuwa noma sana. Bournemouth dhidi ya Newcastle United la yingo ni ngigura na gari gurante atwa sent. St. James Park. St. Mary's Park, St. James Park. Hii ni St. James Park. Ole St. Mary's Park nene Southampton.
8: Kabisa.
6: Yes.
9: Mayan FM.
10: Mayan FM. Na wongu pointi na vishana. Eni ni kato yu Kunaro County. Tenurumalo.
9: Mayan. Mayan FM.
11: Mayan FM. Na wongu pointi le esumizo yu kaji.

0: Ega jisari ya ndewe jibo kine bede niti kule dono mama Nkisha, no Rebecca Tebeula, no mama Dibo cha lady mwenyewe, ama treasurer mwenyewe
1: Francis Aitoti
0: Francis Aitoti, Rina Sini Nyarunga Loji Philip, nikikosa kuita Philip hapa kutakalika Idoja Mailoji Elias Temurwa Romosha
1: kabisa
0: kule maeneo ya Kiligoris alafu eti yake si watungani yolo tena Isaya Simango katika maeneo ya Lorgorian watu wangu wa Lorgorian mko namna gani watu wa Magadi mko vipi
1: wajama, watu wa Nguruman
0: watu wa Nguruman
1: kabisa
0: kero ile jamaa la inila yolo lendo Nguruman leona leo wote wamepiga mapicha na president wakaeka status
1: wamejaza pale
0: yes Lo Jeremy Olengu Yata
1: kabisa.
0: Philip Olengu Yata jamaa wangu wa Liverpool anajulikana kama nani Shadi Mpesi yes na wote
1: wow, mambo ni moto
0: kanyodi kijo hebu tusikize maoni ya Shabi Karagi maro ni siero yajo kanyo saru ye jiro ninje Lobeng County rige jodo re lungare ni burmasa re lungare kusu na para na rais County rige jodo
1: kabisa
0: yoda na geo manufa kakarugwa na jo titi ilegwa dengi besi ya sa tayari
1: Irejo na yala rilengwa Maroro. Thank you Maroro ya.
0: Maroro.
1: Jana hii washa ro rais ngamba bwana nemegure megure.
0: Irejo ro yora iribwa na gwa ro rais. Ore ore agebe lo rais na bailo ngana jiro gelu ngana na ena ngasa genda enda ria yo ga mwene lo renya rais.
1: Kabisa.
0: Nege mbungi nda ingeje.
1: Fa ore ndo ne distribution link na ena na gara na ngana lo kilo ka unde ka jia dare pa miradio rais kabisa.
0: Yes yes.
1: Pera na gedia dollar haba lanki vive give tu.
0: E ga ga sawa na ina muyo na ro ya jore kipo. Serikali
1: kabisa
0: na mali ringoru nyegi serikali
1: kweli kabisa
0: wale roida na ra kulorunga na loti kulora na groi kulo jaluo beme kule na rere ndugu ni joku husu serikali na wameonja serikali
1: wameonja serikali
0: kula jeruro ni opposition yangara anarisha rabo
1: yangara na dole
0: yangara na dole wale na rere ruwa jinsi ni jaruo serikali ni ngutamu ni abaiki kuna mali na video na anarisha rajo mekule ndugu ni joku lorunga na husu serikali
1: erara ni jaje woye neri unyine jembeki ya uyo
0: ni bagi ni
1: uyo besho
0: nejo ki wale kumbe jisha agetiwe na serikali kumbe jabake hii utamu yote ndio mlikuwa mnasikia ore yone kidi yake diweja ado tuoreli nege na ngaso ito
1: nekwede kiyona
0: Mayen FM Mayen FM alo
2: Mayen
0: ena
2: enda suho ole nga ini
0: suba adu mama
2: mama seleto reisi
0: karibu ole
2: naro nungu ngijana nari shivagine sidina nolo norora esma ore ndoki nari shivagine nanu ole Ore ni yao loro ngana la makaro ishiri rusi ake ore dodo yo bolo nyankare.
0: Ndio.
2: Ai rishiba nyana no nole. Ore siele ele barbara mo egiti na yo yanguru ni lo barbara le ele lo bugure de ai si lo lomba ga masu.
0: Ndio.
2: Na le shwa ngene se nyere na ka gedo ugba kora islang nta bai si ake do na nyem more lo barbara ne me ure nyanya ngiawa inderi.
0: Yes.
2: Agar na bi illa bayana lolo maro ni ne bon goro ron rabai ozo me ni dinge lo barbara
0: osomo duka moja ridi rosara
2: ebi
0: yes
2: ne bari shiba ni do na nu no leng na rale ni rabai ni rai slang na na ai na ge ke gu ya rale ro yo
0: yes
2: amore do che sidan ore do ndo gidi ni as na do
0: kweli
2: ore do si mere ne shu na de ne ne wi am selve ru mi do ye gero ngana
0: ehe
2: ne re ro ro re yo
0: kweli
2: Negara sebagai negara maha juga kan maju gelar golam pak meniru. Oh, manjur kan anak ngaji mana tu orang guys. Nah, untuk ini nanti naga nara dua orang angkara nara bawa naga na. Kalau gua jokin jalan kan nara orang nanti meri oleh nara nak oleh rugi jalu.
0: Kuali.
2: Negara nara ngasai sodo nara ngasai ni nalu ngasai seye kibunga jo awal nama roll roy.
0: Asholing.
2: Na kwa mara maji nenda ina jengo kama wakilia tala sana rengi aliyana maji na kama mapepo.
0: na kesidanu no
1: kesa ore de yamo e kajo garu e kedi ru yangare e bolni ta magadi de bo hospitali kedi sin de hospitali ya roini woji ne wo shoduo rais na or governor ile kajo do county le lengu ya garduo shomo na ara samba na na rigno be ye e ru kisha de nodo dagrari ni obu abu awu asio na hospitali pe bolni yangare hospitali
0: yes tinasi na jam na baina e magagu sulo bari bari kai usuna lo bari bari lemba idewa mu lengo badi lo bari.

0: Hello.
1: Yes,
0: my NFM.
1: Yes.
0: Suba. Suba leg.
1: Yes. Hai roya aliana sugun wala narabolo na isa ina na gila herangarang.
2: Ehe.
1: Ma aliya roya ba ele ele baraja rama raga ende le ele mara wole wo I launch ojala mabara hali gero ngana narabangara ine no marara.
2: Ehe.
1: Ba ni aba wanga he.
2: Le jagetu.
1: Ere minga ganyanga yorgi yela.
2: Yes.
1: Ama aliya nyana na.
0: Le jeda ino le mama.
1: Hai roya riya mama re jore roya muru aga re raska ja do na ewo na ati na ewo ti
0: ndio
1: ha yo mundu amige ningiro ri me ara na jime ningiro lari ko langa me ningiro roi
2: yes
1: be ro ma asere ndera ba riyo gra ga ja do ne ne ba riyo lo ora go vindi bai lara ja ne ba riyo ko la mu lo mashuru ne ne lo na lo disin
2: ehe
1: o mai ba nyena go si yo ge ni bo ran ba la me robi
2: ye jetu
1: ne ge jona ra langa ma he
2: kweli
1: Bela rungani zoi la marigino jolele kwa mwole ngane ragene Ndiki yolo yoka jore vya so genyero lorele Akole ngane ya gane na Menyera rosyo le ngiri ngi asina gane Na asina sinye olopi
2: Ehe
1: Nekano kwa mwana kajwe kwele kwa mwana alari kwele Riba mawe dobo li kwele mu Tejo kirava ni nyeru ya kriya makilo
2: Ehe
1: Ehe na jeng na Esiri zai na kolo na oji Irikipo hivu wanto mwono kenye Wanto iya inegi warpa kenegeri kirongoro musa Oholoro jiri mirisi irikizo Parcele guawelo jumo shisho Naja kumo shisho na ila ura nkwa nadwa Meha nda yanga ilo lori kari marako lori nda yanga imi lakuni
2: Uri nyangu lojo peda mweja yu buwana
1: Wow! Naja yanga yene ena joso ya muyor nari uko lori ka Miki ngile ranga ili o lori ka rara ranga nala irori ya
2: Asho le nene
0: Mama
1: Amukubo rara nyangu loe ngoru o lori ka Nja ura gani nyobwe oe wea ome nkara anga ke
2: Kweli kabisa
1: narama ya nanda ya ngaidi na side naja ya ngara ya najungo rosundo ya narama ya nanda ya ngaidi na laro ya ini ya margende yu ana anda rosero
2: asholing
1: ya mawala hero lulung ara
2: ayo asholing
0: yuki jya yunda unyor lomo lena mama
2: kanyor dia mwena ngopang na kabisa wale lama barasha diwoji nguwa pia andana na kabisa kabisa ya wana kakera limu mba na ana rekinu
0: kai ngo kingoru orbunge yobu
2: kabisa
0: sindio Mengorole maimai.
2: Mengorole bungei. Tafute.
0: Maimai, sindio? Tatu mtafute maimai. Laini mwini kishu kunye zingo, ruzi yorubungei yobo mero ligido yoga jo.
2: Ema
0: tena paranorize. Kai nyero ribu kwanza paranorize. Kia benji ba yenye na rubungei ilang. Ama kulingana na nena boku na rejo rais. Kwa mpango nibu abibedo la jesho mirabu asujabe. Wina abu iraba ginyo. Lole boku na narubi boku na ima kaki.
2: Kabisa.
0: Laini mwini kai ure ngirai kuna neji ya star 220 hash. Laini mwini ure ndoki nengire shuwa. Nalisha na mpaka nebaya saa tatu. Na pia na bonus ya 100,000. Producer Kiva kwa hapa. Pia kisha jo nuru na bonus. Tolunga nibu kuna gire gurandi ya ruwe na gigurandi. Star 220 hash. Na renagi bindiaga by the way. Ule mbisa ini gira na nengijo renagi bindiaga ikisha nivo.
2: Kabisa.
0: Star 220 hash. Alafu narabogu siongwan.
2: Yes.
0: Kuna mtu hapa anajulikana kama Elkana Sila. Gurandi ya box number 5.
2: Apare Elkana toka.
0: Elkana toka box number 5. Iyo pesa peleka kwa box number 1, number 2, number 3, number 4.
2: Wachana na
0: ya. Alafu negi shugunye siyere lisharane miado.

0: monare nkagenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
5: Niyolo eniguno biashara te county e Narok. Na indem aitwabiro shurwe tishone na biashara ni.
4: Kingira aingoruma yende FM pijing e siana ultim la.
6: Hey, kiro ligidot na yola iningoni ajo kengoru siyoru bungele Kajiado East. Kutole mai mai.
7: Kabisa.
6: Nekirudaru ya jole duote te Kajiado East. Wejineji mashuru. Hey, kakuta mai mai ya likuwa na ground.
7: Ai, nafanya kazi mzuri sana.
6: Age, ni mchapa kazi. Kiyolduwa kajole kakutole mai mai noru bunge yele na chapa kazi.
7: Kabisa, kabisa.
6: Kiara rola iniru bunge yele Kajiado East kakutole mai mai. Mweshimiwa?
8: Yes.
6: Subo leng mweshimiwa?
8: Ya. Ibole, Frank, how are you?
6: Yeah, sida yuleng. Sida katoko liti live chairing kitashine ma yen FM.
8: Oh, ashuleng. Ashuleng, asali nye rao. Kila ning, lai ning ning upo kila ma yen FM.
6: Yes.
8: Ilumana lang, iti yolo shula po kila ma, juge ata subo leng.
6: Ashe.
8: Eh,
6: mweshimu wa kiyola jo, ita abizi yuleng, aki yuro kuno ulo ngide njira ki paranorais na account yurge jodo. Negishomera wisha genondai irbunge ilanga bala ligolanga babo gile legire geldu ngira au monu mbagu moko leng na inadoi mbaba negire gela gidanda ngira agisha jingira itekeleza na muserikali kito kwanza kabisa wasia na rishara shomage toligidi age yoga joga bani nyande kwanza nchiba yana na irbunge i tentera gina inoro rishara ni bubona bwa omunu nyina na pogen chomira bwa omunu te dogo ya na le labalo chomira bwa gelundai te to rais William Ruto
8: seva bi a sho le na fasi ni nyane jo yo marorie anga ma lungana lo lo sho langa na sagi aya gyo radio di sida yoleng ore kuno lo mpokira ne ge mbonga ko kigira ya mario president a man Kajiado county na ge bwa president ndira ge di abantu ngana ko jiro njere eji medi project sa national government na di Kajiado county Wote ni naari ndia raki haba lorori nejo na president lasima biyalo tu abagisa Kajiado County biyalo tu adoli wigu na abagi siyaidi nushi nikia sada biyado ni njara maasaya jo meara ilika president onoro ki tendogo ya Ruto waradeto yo kerala maasaya na ana president Ruto kie roni kubayri kwa safari ita mkwabuna jo rombo ni wabala wabaribara okugute tabata nelotu nelotu mbaga rombo nelotu mbaga lasit
6: ndio
8: ni wadala wabaribara sida yote 60% egraye debagile lopara gu lena kishata Kajiado South wabaribara ni kito jato mwenye ni wunabado litigation scheme arashu unore sabuk enda na unitoi tiniwe ite rombo nito baginye balungana inchano li onkariyak the morarono agenkariyak swalcham bailenye ni kito lenda sabu na graye ita utini tindira kia vaina project na ji in irrigation ni kito jato mwenye tine ni wunaba na manga ni wunaba losogoni sabuk olengo tina manga na usogoni sidai wa shatizai utina nagara around 50% wa shatizai na ala olerudo nko baba wa yaga ilalamata kile kemana harashu farmers na ale kemana niki lolo sikoni sida yule niki dumenye rine niki dugia wado lolo ti manka otashatake president wayaka na Kajiado Central niki dugiru ya ponu niki wano adole nkajiji kumo kuna house ndo narengi na sherezai wankera kuna na ji youth hostels na ati anyway Kajiado institute MTTI niki toki wano adole kuliaji kake na ati niweji abage na share dai na kuna affordable housing na tiage ni wiji age orke joro Kajiado Central ore na niki ndinya ba safari de ni do do itero tena ko be west ba do ro bara ele bara baro sho do menya baga nelo suswa ito berita na olivero mkop ni debaro ya baita baimbaga mbushu kage gira na adu ata wili junctions na gira ito bif niki wadwado niki dumenye duwa niki pangona jumkurumani ngona la gueling ni wena buruma fe la ngwa gra sinje ile mishoti na gobo link ni wa do project na auto irrigation department da ya kemne lo lo ngana ka kale sabu go link gra na lo ngana ka ira gwanda sabu ke na gobo ngurman ne lo president ne lo shoyor bare bara ne lo bilior bare baro do munye ro ngurman baga ajo na nanu ne lo tu a lo tu ene we ne jo magadi amu ijiro na alelo paraku lena rishara nchiri enoro shiemiro shishida sabu lende ndirigiro baribara torono nesho modu president nisa u altametam peye arashu wada peye irabilangeni lorongana kwa baribara tongo longi dosopu irabilangeni kwa baribara nebo longi nisi angare ajike no gaba magadi magadi ena punye magadi iyo noga bale lobara guankare oshina okito neza uduo president oda peye ebologini lorongana guankare abaiketa na wiki menoro lelo maasai langangare na natumai tumia to onka nitienye nige dumenye dine nige bo mashuru nige wane bo soko nige juko leng na jovi president asho leng mongisho maitha bol lo soko ni no soko ni sabuk bolo gina lelo paraku arashola unokila nda uoti na enarishara na jasho linga mwore bege mbangutini na isho president katibu milio na isho hudu nguri suguli nina enarulimo na adine weji nige do ya do mwenye nikipo nu na ajisinya ya renga jiji na agra ya shet tiwe inejiti vet nga jiji kabana isho karibu nga jiji miaina msini na agra ya shara ngero shina adiana na jokajado East Institute tivet nige do mwenye nene nikipo nu kitengela tinga jiji luara de na shere rejini kunaga affordable housing neji ya rosoko ni sapu la ninyo sapu kwa ishinda soko nini kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ondo mwenisiet wakakuni tisabu waleng wari nyaka yela kejiriro yuera bagi disemba niyago eraga jingere ya kute nige ngor wari kunolo mpukira kino ro ostim nigiru mtokiri nisida nige akidia oloshulang naye mu serikali naye mu president nigiru doa CCI sida itiari na asida serikali mera wari labarunga nako ojo inchere mera serikali masera ya Kajiado County ele irodolua ajo erana alai mungu wakamu kino ro ndogiri mkuma wale da serikali wale ninyana nwagudu wale nako sivu siya iduo rara
6: ndio
8: anorudu rara karibu karibu 65 million yu anorude nolong agiduo nasho mo sugulini sugulini wa senya enorude na 15 million sugulini ya kitengala enoro 30 million sugulini na hadi mashuru enoro 20 million ni yagwa norudu na antarade nolong 65 million na yaga oloshola hidi ndira yengi ya mari ya President William Ruto wali anorusu ya badibara ya mashuru odumunye te omaruru nilo mashuru nilo sara gira contract na nubi ya rolo badibara na inyaga sidua rumo na badibara wala modumunye rosi nya nilo konsa wadibara wa shilamara na inido President Jerry erasi ninyegebo nini ya rolo badibara wala natum stadium wonga yuk na adienga yuk mbira tiyero kerengela town yagu ashodu 1 billion na wale jiru wada baiki tuwala baitinari nebo nini ya itegu ito betina stadium yagu ele kia renchipa isabu wolen ya wole nongoba manadi ya wakajado kaudi ya na kenyo sele tunga nini maasa wili
6: nituwa
8: ya kata kitu president onyo sa maasa ya lagi yu la deka raba yu tunga nila raila haki yu le tunga ni atili yu yu atili yu rongi ya sinamu enyo sa paraku enyo sa laramatak enyo sa maasa niyaku ule nari njela kina napokin esipa rubunge ipokin kino ule na yagiri ipokin eleni kiare tipa isabu ule nga mkiru dhanyo ya rasa yu president isi isabu ule nero ndeti ngulie baku mokinari yola ini na agarasa yu ule nari njela kina napokin awamu niru maasa ipokin edilu botu wokin ulo shule kenya adugi enjo uruto kura etu tam maigili uruto ulorika ili arini miti amu asara muna naba njira nagara ona siye negil tutam niyako era bagi ni wei najo kirmasele langa rokinda ileng najo sada tukul najo kirmasele ilina mashuru naonga hivyo wakena marudu adu enyohara sabu kweling adu itashito overwhelming mbako wamenga siya president nejo kaiti nguwa kolo masaya banji erishipe duwe ileng arake siita kitengela itashito lungana gimara aungurubungi ilenye najo ashe naonga hivyo wakena uloshola yamu tegilu zaba yu wa musiligi ya rei yu nimegele bandai agi nguro kintai ndishu na arangu nijiti ya runa sergali naa kia kinyoka mumekia raisi ai nimesi ai nigiasa kintai peki agishe noru ndogiri na arangu nini nili kwa sini yu maisha nibadilika tindira kia na sergali